inyong Kuya Nico dito sa ating programa ng Chika ng Kahapon, kung saan pinag-uusapan natin ang mga kwento ng kahapon para magbigay linaw sa ating ngayon para maliwanag ang ating kinabukasan. Mga kapwa, ngayon malapit na tayong pumasok sa Season of Lent, kung saan ating pagninilayan ang buhay Kristiyano, lalong-lalo na ang paghihirap, sakripisyo, pasyon ng ating Panginoong Hesukristo. Sa panahong ito, parang mas mainam na pag-usapan natin kung sino nga ba talaga tayo. Ano ba ang ating goal? Ano ang ating calling sa buhay? Kasi lalong-lalo na sa ating mga migranteng Pilipino, hindi na natin nakikita kung ano ang goal natin. Parang araw-araw, kayod na lang tayo ng kayod. Galaw na lang tayo ng galaw. Ika nga, ang Pilipino ay isang sa mga taong pinakamasipag magtrabaho sa buong mundo. Pero minsan, nakakalimutan natin bakit tayo nagtatrabaho, para kanino tayo nagtatrabaho, at ano ang purpose ng ating pagtatrabaho. Ngayon, pagnilaya natin, ano nga ba ang goal ko? Ano nga ba ang aking purpose sa buhay na ito? Sa ating mga Pilipinong migrante, marami sa atin ay mga kasal na. May mga anak na, may mga kani-kanyang pamilya. Pero sa panahong ito, minsan kapag nagtatrabaho ka sa ibang bayan, ibang bansa, nakakalimutan natin ang ating pamilya. Nakakalimutan natin ang ating mga sarili. Nawawala tayo sa path kung saan tayo patungo. Kasi para sa atin, gusto nating mabigyan ng pangalan ang ating mga sarili. Bigyan ng pangalan ang ating mga pamilya. Lalong-lalo na yung mga pamilya na binigay ang lahat. Mga Pilipino na isinakripisyo ang kanilang buong buhay para mabigyan ng magandang buhay ang kanilang pamilya. Sa ganitong paraan, mga kapwa, sinasaluduhan ko kayo, mga kapwa migranteng Pilipino. Kasi hindi madali. Hindi madali ang iwanan ang pamilya. Hindi madali ang iwanan ang ating buhay. Hindi madali ang mag-transition mula sa Pilipinas patungo sa ibang bansa. At kalimitan, ang pinakamalaking pinagdadaanan natin ay yung homesickness. Yung namimiss natin ang pamilya. Hindi yung paano mabuhay. Hindi yung ano ang gagawin ko. Hindi yung pagkagising natin, ayaw magtrabaho. Hindi yun. Kundi yung uuwi ka sa isang tahanan madilim.

Wala ang halikhik, wala ang tuwa, wala ang saya sa isang bahay na pagkatapos mo sa isang napakapagod, napakaproblematic na shift, uuwi ka, empty ang bahay. Ikaw lang mag-isa. Minsan meron tayong mga flatmate. Uso yun, lalo na dito sa New Zealand. Usong-uso ang flatmate. Nung nakikipag-flatting ka, nagsishare ka, pero iba pa rin. Kasi pag uwi mo, kalimitan ang mga ka-flat mo, may kani-kanyang buhay. Hindi katulad sa isang pamilya na sama-sama. Umuwi ka sa bahay mo, andyan ang pamilya mo, naghihintay sa'yo. Pag uwi mo, darating ang mga anak mo, magmamano sa'yo. Pag uwi mo, andyan ang asawa mo, magbibigay ng isang napakatamis na halik sa pisngi mo. Pero dito sa New Zealand, kapag ikaw ay solo, hindi mo dahil kasama ang pamilya mo, mahirap. Mahirap yun. Yun ay isang sakripisyo, mga kapwa. At itong sakripisyong ito, kaya nabanggit ko ang Season of Lent. Ialay natin ang sakripisyong ito. Hindi ibig sabihin na pinagdadaanan natin to araw-araw o dinadanas natin to kada minuto ay isasantabi na natin. Gamitin natin itong sakripisyong ito para ialay sa Diyos at bilang alaala sa kung ano ang purpose natin sa buhay. Ika nga, use that memory that you have so that you can pave a way to a better future. Kasi kapag ginamit mo ang kahinaan mo, when you use your weakness at gagawin mo siyang lakas mo, turn it into your strength, you will become an unbeatable person. Kasi kahit anong pagdaanan mo, alam mo na kaya mo. Alam mo na napagdaanan mo na ang pinakamahirap sa buhay mo. Kaya ang kahit ano pang mga problema na dadanasin mo, kayang-kaya mo. Ang isa pa sa mga napansin ko, mga kapwa, bilang isang migranteng Pilipino, is nakakalimutan natin ang Diyos. Sa sobrang tindi ng ating pagkayod, hindi lang purpose natin, hindi lang yung sarili natin ang nakakalimutan natin, kundi ang may kapal. Ayon nga sa isa sa mga kanta ni Rico J. Puno, ang tao ay marupok, kay daling lumimot sa Diyos na siya ang lahat ay nagdulot. Mga kapwa, let's take this season of Lent to remind ourselves who God is sa buhay natin. Kasi alam ko na maraming na sa atin ang hindi naniniwala sa Diyos. Marami sa atin ang hindi na nakakakilala sa Diyos. At lagi kong napapansin rin na marami sa atin ang nagsasabi na kaya ko to. Ako ang may gawa ng lahat. Ika nga, tapos enter, dramatic sounds, tun tun tun. Pero minsan mga kapwa, darating ka talaga sa point ng buhay mo na pagod ka na, na kahit pamilya mo hindi kayang itayo ka. Doon darating ang point ng buhay mo na itatanong mo sa sarili mo, sino ang pwede kong sandalan? At mga kapwa, sino pa ba kundi ang Diyos? Oo, hindi natin nakikita ang Diyos. Pero darating ang mga situations, mga instances sa buhay natin na yun ang magbibigay linaw sa ating mga mata, sa ating mga puso at isipan para makita ang Diyos. Hindi madali at hindi ko pinagdarasal na maranasan yun ng mga kapwa natin. Kasi mahirap. Napakahirap, mga kapwa. Mas mahirap pa ang danasin yon kaysa sa isang kamelyo na pumasok sa mata ng karayom. Kasi literal, mga kapwa, araw-araw gigising ka, itatanong mo sa sarili mo, worth it pa ba ang buhay ko? Worth it pa ba ang ginagawa ko? Worth it pa ba ako? At ang sagot doon, kung maririnig natin ang salita ng Diyos, ay oo, worth it ka. Mga kapwa, sa panahon ng Lent,
Bigyan natin ng oras ang Diyos. Bigyan natin ng oras ang ating mga sarili. At bigyan ng oras ang ating mga pamilya. Kasi mga kapwa, ang Diyos, sarili at pamilya, yung tatlong yan, yan ang magbibigay tanaw sa sarili mo. Kung sino nga ba ikaw, ano ang purpose mo, at ano pa ang ikagagaling mo for your future. Kasi mga kapwa, kung sarili mo lang ang tinitingnan mong basihan para sabihin na, ah, kaya ko to, ah, gagawin ko to, ah, magaling ako. Mga kapwa, mahirap yun. Kasi wala kang basihan. Walang tutulak sa'yo. No one will hold you accountable. Only yourself. At mga kapwa, mahirap yun. Kasi sabi nga sa pelikula ng General Luna, ang ating mga kalaban ay hindi ang mga Amerikano, kundi ang ating mga sarili. Mga kapwa, let me repeat that. Ang ating mga sarili. Yan ang pinakamalaking kalaban natin sa pang-araw-araw na buhay. Eh alam ko, itatanong nyo, Kuya Nico, paano? Paano ba na sarili natin ang kalaban natin? Mga kapwa, I'll give you an example. Pagkagising mo sa umaga kasi nag-alarm na yung cellphone mo, ano ang tendency na gagawin mo? Two things. One, okay, babangon ka, papatayin ang alarm, you go on your day. Good. Pangalawa na gusto kong i-assume konti lang ang gumagawa, pero I think it's safe to assume na karamihan sa atin ginagawa to ay nagpupunas ng mata, switch off ang alarm, balik sa kama. Sino ang kalaban mo? Wala kang ibang kalaban. Walang iba ang nagpipigil sa'yo para maging productive sa umaga. Sino ang nagpipigil sa'yo? Sarili mo. Sarili mo, mga kapwa. Yan ang napakalaking problema. If no one holds you accountable, if no one holds you responsible, you cannot hold yourself accountable and responsible. Mga kapwa, kaya dyan pumapasok ang pamilya, pumapasok ang Diyos. Kasi sila ang magbibigay linaw kung ano ba ang dapat nating gawin. At hindi ko sinasabi na ang pamilya natin ay perpekto. Walang perpektong pamilya, mga kapwa. Lahat ng pamilya may kani-kanyang pagkakamali, may kani-kanyang imperfections. And it is the imperfections that help us to strive for perfection. Yun yun, mga kapwa. Yung may makita ka, may ma-feel ka, at may magsabi sa'yo na, hop, sandali, take a deep breath, medyo gumigewang ka na. Yan ang mga tao na nagbibigay direksyon sa buhay mo para gawin mo ang mabuti at mas maging mabuti ka at mas maging magaling ka compared sa sarili mo kahapon. At mga kapwa, huwag natin kakalimutan sino ang ating pinakamalaking support. Maliban sa Diyos, ay ang mga sarili rin natin. Oo, sinasabi ko na sarili natin ang pinakamalaking kalaban natin. Pero once na merong nag-hold sa ating accountable, once na may nag-hold sa atin ng responsibility, we become the best versions of ourselves when we work with ourselves, for ourselves. Mga kapwa, oo, mahirap. Mahirap maging magaling at mas mabuti compared sa sarili mo yesterday. At bakit ko sinasabi na dapat compare natin sa sarili natin? Kasi mga kapwa, may kani-kanyang laban tayo na pinagdadaanan.
at lahat ng ating kanikanya

ng laban ay hindi pare-parehas. Iba't iba yan. Ang problema ko, hindi similar sa problema nyo. Ang problema nyo, hindi similar sa problema ko. All our problems are unique. And how we handle them is also unique. Pero it doesn't mean na dun na tayo. Na, ah, ang solusyon is ganito. Ay, ang solusyon is ganito. Hindi. Maraming options. At doon natin pag-iisipan ano ang solusyon. Paano? Papasok ang pamilya. Papasok ang Diyos. Magbibigay tanaw. Magbibigay liwanag. Na ito ay pwedeng solusyon. Pero sinong pipili ng solusyon? Tayo. Doon papasok ang ating pinakamalaking support. Ang ating mga sarili. Kaya mga kapwa, sa panahon ng Lent, sana pagnilaya natin ang ating mga sarili. Kumusta ka na ba? Ano na ang nangyayari sa'yo? Okay ka pa ba? Kasi mga kapwa, ang isa rin sa napapansin ko, ha, alam ko sinasabi nyo na, ang dami mo napapansin, Kuya Nico. Kasi mga kapwa, ang pinagdadaanan ko rin, hindi ako Diyos para hindi ko pagdaanan yon. At ang napapansin ko ay hindi sa ating, sa aking mga kapwa, kundi sa aking ring sarili. Ang dami ko rin nakikita sa sarili ko na, oo, minsan isinasantabi ko na rin ang pagiging tao ko. Pinasasantabi ko ang lahat ng nararanasan ko at nararamdaman ko. And I know you're doing that too. Para maging productive, para magbigay buhay sa iba, isasantabi mo ang sarili mo. Mga kapwa, isang hiling ko sa inyo. Huwag niyong gagawin yon. Lalaki ka man o babae, matanda o bata, huwag niyong gagawin yun sa sarili niyo. Bakit? Kasi once na isinantabi mo ang sarili mo, ano pa ang ibibigay mo sa kapwa mo? Ayon nga sa isang Latin maxim, Nemo dat quod non habet. You cannot give what you do not have. Kaya kapag nakakaranas ka ng problema, talk to yourself. Talk to other people you can trust. And you open up. Recognize that feeling. And look for options. Hindi ko sinasabing solutions, options. Which in turn become solutions. Kasi hindi laging, ah, ito ang gagawin ko, ito ang resulta. Hindi. Buhay ang pinag-uusapan natin, mga kapwa. At ang ating buhay ay napakamakulay. Napakalaki para sa isang eto gagawin ko, eto ang resulta. Hindi. Look for the options na ang tingin mo ay tama, ikabubuti mo, at ikabubuti ng mga taong nakapaligid sa'yo. Then, tahakin mo ang landas na yon. Once na tinahak mo ang landas na yon, doon mo makikita na, oh, may isa pang option na pwede akong gawin. Oh, may isang junction. Pili na naman ako ng option. Ganun ang buhay. Hindi lahat may solusyon, pero masasabi ko, lahat may options. Ang isa nga lang na, ano, joke ko lang to mga kapwa, ha? Ang isa lang na pwede kong sabihin, once nakasal ka na, huwag nang hahanap ng ibang option. Okay? Okay? The only option you can do is make the best out of your marriage. Yun. Ha? Okay, balik ulit tayo sa topic. Na, yun nga mga kapwa, ngayong panahon ng Lent, huwag nating kakalimutan. Huwag nating kakalimutan. Ukulitin ko ng pangatlo, huwag nating kakalimutan. Ang Diyos, ang ating mga sarili, at ang ating mga pamilya. Kasi, madaling makakalimot ang isang tao. Pag naranasan mo ang

pagkabugatog ng buhay mo when you're already in cloud nine, madaling makalimot sa Diyos na siyang lahat ay nagdulot. Kaya mga kapwa, hold firm to your faith, hold firm to yourself, and hold firm to your family. Please, mga kapwa, ang pamilyang tinutukoy ko hindi lang dugo, kundi yung mga taong tumulong na humubog sa iyo para makarating ka sa ngayon na nararanasan mo. Oo, mahirap. Mahirap. Kasi sasabihin natin, utang na loob. Pero mga kapwa, mula sa ating pagsilang hanggang sa ngayon, no one is a self-made person. Lahat yan ay ayon sa tulong ng ibang tao. Oo, may sariling negosyo ka, pero ang tumulong sa'yo para ka magkapera, kliyente mo. Kaya mga kapwa, hold firm to your family. Kasi yung mga tumulong na humubog sa'yo para marating mo ang ngayon na ini-enjoy mo, I pray ha, na ini-enjoy nyo, hindi madali para sa kanila. Kasi sila ay may sinakripisyo rin para sa'yo. Kaya mga kapwa, uulitin ko ng tatlong beses, huwag makakalimot. Kasi ang taong nakakalimutan ng Diyos, ang sarili at pamilya, ay hindi na tao. E ano siya, Kuya Nico, kung hindi siya tao? Easy. He is nothing. At yan ang dapat hindi nating patunguhan. We have to always be ourselves, but never should we ever be no one. Kaya mga kapwa, huwag makakalimot sa Diyos, sa sarili, at sa pamilya. Nawa ay lagi kayong mabigyan ng blessings ng may kapal. At sana makatulong ito. Itong ating simpleng chikahan. Hindi siya history related, so hindi siya medyo exciting. Pero sana nakatulong na maalala natin kung bakit tayo naririto sa panahong ito, sa bansang ito, sa oras na ito. Kasi mga kapwa, I'll tell you this, you are awesome, you are amazing, and you are worth it. Mabuhay ka, kapwa, at nawa ang bawat araw na nararanasan mo ay puno ng tuwa at galak. Muli, ito si Kuya Nico sa ating programa ng Chika ng Kahapon, kung saan pinag-uusapan natin ang mga nangyari noong kahapon para magbigay linaw sa nangyayari ngayon. At awa ng Diyos, hindi na ito mangyari sa ating kinabukasan. Kaya mga kapwa, have a wonderful day and keep

titu tu mai ngau ki koe ti mano tara mangi ngau tara cho manga karanga tu ke no tu me kari ku mata ti inu ti revoi ti tu ato ti tu ato eru kia na te uta ke kena ro tu pumbe ti mano ko mar ma ki tatu kato to kua koriro mai ti tu tu no te vai vera ti ma ku ka tu mo mo tu ki ro to koriro ti revoi vera e ia e tai ke piri mu ti kai mau ti tem ne Uki to koto e ate aite nga tiri ki aku e tuto ni ki tatu kato to. Na, kua kita tona ki tatu kato to e tiri tu ato, kare mai mi te tai tai aneri mira, meus, me kare tiru aneri meus ko taku wai vira ia inua nau, te pupongi o ki ato, kua koronga ngā te tuto. Na, kua kita ure muri mai te utai ke karongoro mene, taku, you know, te metaki, taku kiti o ki ua. Na, te tu ato, Kai na orde kita kiko to kato to. Nara ay pinga ta ko na orde tapir do kiro titi ako ni wag. To ko ruen nombre de kanga ta ko ruen mire ayete time. Ite popong ite popong poro ayete time e powa na yaku watata ray between evoru aner mills makare e tailita waivera ta ko inu na ite popong kato to. Ta ko ruen mire. Takalong mo rin kung kato to na miti ay taka tere tere ang no te mayo kung to mao a mga katuta tao ito tayo pang puro mao ra kaya may mao miti kung tiyo tuto niyo may erme na erme miti apa ay nito turo turo er wa waharaw kyo kaya mo pare ako iya ito mo eh kung taka kolong ko kiri ito tayo media eh kapo ito tayo tuto ito tayo ito tayo tuto na tiyo tuto may karera ito tayo ito tayo pukay re kadiro ito turo ki iya ko rayo kya Ya tira ki tiri te mere ka ri kure kure te me ka ka vere te vai. Ya tiri a ka me mere ya tera vai vera ki ri no kure ta ku ka inu na mo. E ya ka ra mo to ko pa. E ti te mere ki ka no te ki te ki ko to ka to to. A wa ta ta tura ya ku te mere ra e. Ka ri no ro ku wa ne ti nu te vai anu. Ne. Pe ne ka u me ko to ka ku e a te mita ki ata ku ki te mo yo. A te tuto ni ono tato ko koto, tuke rai koto, kua tuke rai o. Ai nga rora kiu, te kiti ke tato kato toa I te ia te tai mana ko I te ia tai mene, no te ia tai me tato I tomo nei. A karo me te ke mai koto kato toa. I tako ki te mai o te ia tato, anu ne ta tato I tamato I ere mai, me ere mai ki te ora ia I ere ra, we wata tika I te ora kana tato, we wata ki to tato ora mo ere a. E kita nak tiang muka kita kuku bapa. Hei, kahir aku kata muka kita tu itu perang kita. Agar orang betul kita tu kata tu itu tak. Nah, itu taira mana kau kata mata itu ya, karena tato itu ya, viral aku bagar dia recipe yang kita guna orang kau mana kau kira. No tiang muka kita kuku bapa tayak. Air aku dia aman itu tay. Four watatatrai etai lita ena mena watatrai te mea 400 ml ki te takuki ya mills of water takuki khairu ki ua tia ki wai vera kia ere mea ngau inu tia wai pou o kio kiru te toku parangi te iria aka kite tu ki koto katoto ngaro te anu maa ana ua toku kopapa kaya nang odoy takiti kiko to ka toto na kuwa ravi urida tiri rao pe urida metay mua kyo kare uka amoe kota ako tiri ra karavi au kuwa inuwa tatay iwai tara up to 400 mils tatay tem tay you know 500 mils tako ka karite lita ya itiri tayme uwa kiri ra na tia pupongi teo tayki nang odoy kia kare tu kiko to tatay tua o te ia tāko pa mele ki tātou kātotoa. Nā te mea, e tangata au te tāmata ni o te tai au ki te pakari tāko ki a rauko I āko I te kite me katano ki āko o ki ā. Nā I te ia au pōpungi a kene au ki te tai tia ni au kira, ara mai au kia au, ino o toko waipera. E o te o kere rei muri mai manako mai au, e a tāko kā rabi o te tai meirira. Muri mai, Aku tiada temu, karena tahu tiada temu tato kau ni ya, jangan itu ribu ya. Okay. Aku rumput kau tu kato tu, ia kapapu kau tu kato tu. So

0: Adure ke rotera wagri ade tu etan ro mo ta ya kali pa mo ta pa na mo ta kali ko tar dur ti tagri tagri o ti tagri ta kali ki pa dena ni adu hare ku ni khai wa hare ku ni eta ka ni te anani adu ha di di te ba pa ta ka ta dia adu e ko ta ya ra ba ngati ye ne na ki te mai ri adu ke we ya ko ya kar ko no tu tu nga ta ma nga ke ma o ma tu tu mai e no ngai te michi Atu rapere rapere me kya ko rapere ti mi ji atu ko re no ta kita kya ko ti tem wow ale u rapon du ko tem bi ko ti kai na ro ta kita tu kya ko me kai na ro ko ta kai ta tai po tong ma mo a ka te ko ti mu tu na mo ko yo ti tu ro ta mi ji ki pu du du o me ti mi ji mi ro me ti vi e ti ri ka ki ta tu kya ko o ta ra mi ji me ko pu du du o me mi ro me ti vi are are ko na ho lu ni Amuru ya ko jadi mangat te kewa ko piria te takit lu ko to kya ya ko te chiko kya na tu ko to mo yo na to jadi wo apio ya ko mo jadi me kena ko la ko te tabiri tabiri to ko ria ko te tayo mo no te no te uta to ki mo ne te tabino te tu
1: ya ya
0: kena ko
1: ya ya el mo no bo bin kha to to te ta ni ta to no ta to ko te pai o to ra ya
0: ya no mo vi to ra ya
1: pai o to ra to ta to ko pa mi to
0: ya
1: Yeah. Aura pa mai da aro te poke te aro te da pa o me sai e tura na e mai o ta ra o ki ni o te pakaria ti ho mi tu ok
0: ya
1: o gire ra o rira o mana ko te tabi no te tu o ka tau ri ra o ri re e para to para e te ruti na o te re o a ti o e e te ruti ni e te ruti mi i ta e te
0: Yeah. Yeah, my almighty, I carton, matter, trapier, apa two pea beans, it took it in a punukia. Material. Carton, you get it. I don't know what the big beans in Moya, who can go with big beans at Emboro. Yeah. Like a dear merate, Agaro, when you give the Tairak in your care. I don't know what to mine. O te reiau pipuro o te rato wako koronga tāpiri ki te pae te salad. Haro me koe tāku, kua ki tāku kirea. Nā i te taira ai rira, tātou e te rongo e karong mwane, ia koutou e rekoutou e, ia, te panga pūu e koutou te iau binti te, i te oko kine. Anyway, mō mō i te tai kēn, ātou ki toko tukurua, kā lapu e teia, kairu me teia, kā tēne teia ki riru me e tiopu. Agora o meu coto cá todo te orongo tipo no benzine. Momoyo, apoi to giro te tai manga pani. Ti eta ku agora ku, no me kaina ora ku ko kare ku na ora te tau video te pa ko ina ora ki a te pupu o tamateo. Na. Era tu ero tu te te kaparat, ro me moyo ti a akaranga te ra ki a mushroom soup wa. Apoi moyo kairo giro te dia Tā video di re te beans in neyo ke te utaere. Ae, kāle tuku tuku uru e rawana. Agar koto di re ne. No te meko te beans, e me te kito te iau maanga pōro nara. Iru tu te tāku tātou kimi kimi anga. Nei ka roku iako te kai matamata e rua te di rau maa.